0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening. Only here on your access to the truth. Anchor Radio.
1: Amen! Mayayong gabi sa tanan, mayayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw. If you're here in Davao Region and you're listening sa imuhang radyo, sa imuhang panimalay, you can access or tune in sa 105.9. We have same frequency sa ato ang isa ka station sa South Cotabato, same frequency. And if you're here in Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao de Oro, you can stay tuned in sa maong frequency 105.9. Maayong gabi kaninyong tanan. To those drivers out there, if you're a taxi driver, no, kung pwede, you can tune in. Stay tuned sa ato ang programa diri sa Anchor Radio. It's Tuesday. It's the Gospel Hour. And we would like to greet ato ang mga kaigsuunan nga they are listening sa ilahang mga radyo, especially those brethren nato nga nagapaminaw karon sa ilahang mga sakyanan, sa ilahang mga radyo. And we are happy and we are blessed to have this radio platform nga pwede nato masangyaw ang maayong balita, no, just to reach people, not physically but through radio waves nga makapaminaw sila, especially those who are in the mountain, maka-access sila sa ato ang radyo. And also those people nga naka-receive sa ilahang mga cute nga mga radyo, you can listen sa ato ang programa karon nga gabi. So as you can see, kulang karon since Pastor William is not here. He's preparing for their daily vacation Bible school. It will be start tomorrow. And we're praying mabungahon og bless, and will be a great victory para sa kana nga buluhaton. No, if you are in Davao, once again, just tune in. Stay tuned sa 105.9 FM here in Davao. Mulakaw ta diri sa South Cotabato, same frequency 105.9. You can access na nga frequency same here in Davao Region. If you are listening tonight, no, me, I request if you could increase the volume so that ito mga kaigsuunan or maybe mga kasilinganan pwede sila makapaminaw sa ato ang programa karon. O kanipod nga area sa Jansan, we have 105.5. And we're blessed na natay sa ka station diha that we could proclaim the word of God. We can listen to good gospel music, and at the same time mga programa nga pwede makahatag sa tuag mga encouragement, and also makomforta if we've experienced mga problems, and at the same time mga pagsulay, no, pwede rata kayo makapaminaw sa ato ang Anchor Radio. And also, dili lang diri sa Davao, sa South Cotabato, and sa Jansan, madunggan po na karon sa Cebu through 104.3 FM. And salamat sa inyuhang kanunayon nga pagpaminaw, pagsuporta. And at the same time, no, sa mga prayers po, at the same time, especially those who are praying sa ato ang Anchor Radio, nga kani makahatag og you know, encouragement, and even, no, sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. We are not here just to proclaim our words, but we are here to proclaim that Jesus can save. All right, so kana lang sa to ang mga radio station that you can tune in, but also we do have Anchor app. No, if you have cell phone gadget nga pwede ka maka-install ani, you can directly install it sa imuhang cellphone, mapa iPhone mana or Android. You can install by going to your browser. Just type bbbc.theanchor.app. By that, you can easily install it, and then you can easily add it sa imuhang home screen, sa imuhang cellphone. And also, dili lang madunggan ug makita. Makita ko ninyo karon sa ato ang official Facebook page, The Anchor Radio DVO. And then, if you are not yet naka-follow sa ato ang page, no, pwede ka mo click anang follow so that you can notify ka sa every time nga naatay segment there is sa Anchor Radio nga live. And also dili lang gospel hour ang ato ang madunggan diri, no, daghan og mga lain-lain nga mga programa that we can hear the word of God. Dili lang gospel music, no, dili lang pod mga you know what, mga creation. Naapoy uban nga mga programa nga pwede ta makapamati sa pulong sa Ginoo. Naay mga preaching, and at the same time naapoy mga dramas, no, from the Bible. And and also salamat kayo sa ato ang mga kaigsuunan who are always there to check and see sa ato ang Anchor app. No, kung ikaw karon nga naminaw, no, we will recognize you. I mean, I will recognize you later on after ani nga sa to ang special. But anyway, before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, let's take a listen first sa to ang special before nato ipang greet or timbaya ato ang mga kaigsuunan that are listening tonight. We have a special entitled Faithful Forever. Please take a

Amen. Faithful forever. You know what? Our God is always faithful forever. Dili jud na siya mo dili mo kalimot kung unsa iyahang gisaad, dili siya malimot kung unsang iyahang mando and even iyahang promise no sa atoa. He's always faithful forever. All right, no. Salamat kayo for listening sa atoang special this evening. And at this time, ato ang itimbaya, ato ang mga brethren who are listening and watching sa ato ang programa diri sa Anchor Radio, Pastor William. He is watching right now and listening. We have here si Carmela Pueblas. She's from Dumoy, Turil. Thank you for watching sa ato ang live stream karon. And even those who are listening out there using their Anchor app, thank you so much for listening, Brother Raymond, si Ma'am Raquel. And there is one who is listening wala nag-log in. Please do log in so that ma-recognize ka na ako karon nga taknaa. We do have 12 listeners using their Anchor app. No, please encourage nga pwede nimo gamito ng imuhang login or user to log in so that ma recognize ug makita kanako diri that you are listening and makita na kung kinsa ang gamit karon sa atoang Anchor app, then I will recognize you diri sa Anchor Radio. All right, so dili ta magdugay, let's go sa ato ang listening sa ato ang pulong sa Ginoo and ato ang paminawon karon unsa ang mensahe. And it's not about my message, but it's the message from the Word of God in the book of James chapter 1 verses 1 to 12 muna ato ang mensahe diha. And hopefully we could have something nga pwede nato mahimong lesson o makatuna nato ba. If you're first time nga listener at this time, I encourage you to stay tuned, mapabilin sa pagmaminaw sa pulong, because there is a message nga pwede nato mapaminawan mahitungod sa kaluwasan. Kana nga mensahe wala na siya bayad, but the great blessing of that salvation is kana makaadto sa atoa dito sa langit. And there's nothing or any other way that we can go there but through the Lord Jesus Christ. But this time, ato ang basahon. Just follow me with your eyes. If you have your Bible, just sit there kung asa mga karon. If you are driving, no, just focus sa imuhang pag-drive. And we pray nga ang Ginoo magalihok sa mensahe karon nga gabi una. All right, in the book of James, ingon diri, verse number 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Ingon diri, verse number 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways.
Dili na to ko itong mensahe in verse number 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity that I could bring your word and share through Anchor Radio. And I pray, Lord God, sa segment karon, the Gospel Hour, I pray that those who are listening out there nga wala pa'y relasyon diha kay Kristo, I pray that they will make a personal decision. Kadi in Lord God, sila makadawat sa imuhang libre nga gasa, mao ang kaluwasan. And I pray also those people out there nga mag duha-duha pa Ginoo sa pagdawat niya kay Jesus Christ, and I pray that they will make a decision nga dili mahimong kawang, kung dili Ginoo mahimong kadaugan sa ilahang kinabuhi. Lord, I pray at this time, ako ning ginatugyan sa imuha. Give me wisdom as I speak. In Jesus' name, amen. Alright, so blessed is a man that endureth temptation. And in God, I mean, testing sa atuang kinabuhi ba? When we go to, in the Old Testament, God tempt or test Abraham to sacrifice his beloved son Isaac as a burnt offering. Kani nga time, there is a preparation, walay pagduha-duha sa Abraham. And we see here that Abraham, wala siya nag-doubt or wala siya ni, kumbaga, wala siya ni dili, no? He even, kumbaga, iyahaday yung gibuhat. And he didn't even ask why. Okay? And then, sugo pa sa Ginoo sa iya, is go to Mount Moriah. And we see in the Old Testament, God sees Abraham's obedience. And we see, dito nagsugod, no, gi panalanginan sa Ginoo si Abraham. Because God promised to Abraham nga siya mahimong father of all nation. The story of Abraham and Isaac is one of the nindot nga passage ba that we can reflect about temptation, about test sa Ginoo sa tuang kinabuhi. But there's a question here, how about you? If you're listening tonight, wala pa kay Kristo sa imuhang kinabuhi, if God will test you, how about you tonight? Will your life be kanang miserable or naka-amgo ba ka or nabay time sa imuhang kinabuhi or sa imuhang huna-huna karon nga what if no wala akong kinabuhi diri sa kalabutan, where will I go? So people nowadays are seeking mga kuan ba mga advices sa kalibutan, advices, answers, or even help nga dili kanang mga temporary lang ba nga mga butang. But we see here, there is ato ang gibasa in verse number 12, blessed is the man that endureth temptation. Kay nga naman, pag ikaw maka lampus ana nga test, you know what, grabe, there will be a great blessing nga imuhang maangkunan. You know what? The test sa tua, especially those people nga wala pa'y Kristo sa ilahang kasing-kasing, the test will be, are you going to receive the gift of salvation? Na iuban nga mga pangutana nga kung hatagan kag regalo, what will you do? The people will answer, magpasalamat, mag-thank you, ana, malipay. What is the action nga imuhang buhaton if there is a gift? Is there anything nga imuhang trabahuan pa na nga regalo or imuha pa ng bayaran? Of course not. Dili ni mo na bayaran because it is a free. It is gift, no? So, without
God, without God's guidance, no, sa usa ka tao, no, especially walay Kristo, it will, kada bang ang ilahang path or way, no, dili jud na kaning subay, no, sa kabubuton sa Ginoo. There are times na yung mga plano sa kinabuhi sa usa ka tao nga wala pa yung Jesus Christ, no, liko-liko. But if you're in God's hand and you have Jesus Christ sa imuhang kasing-kasing, you will have, no, the path nga kabubuton sa Ginoo, and the God's will nga maglihok diha sa imuhang kinabuhi. We sometimes we often use our mouth rather than asking God's help, or as a Christian, no, nanagani tay Jesus Christ, we often use our mouth rather than using our kind of exercises to seek God to find a solution. Sometimes we are doing things nga dili makapahimaya sa Ginoo. When there are temptation or tests sa tuang kinabuhi, no, dili nato kumbaga, we're praying and we seek an answer, diha dayon buhat dayon taog mga butang nga dili kabubuton sa Ginoo. Now here in our passage, no, in the book of James, ako aningi kuan ba relate pod sa life ni Abraham sa Genesis chapter 22. Ngayon diri sa verse number 1, it came to pass after these things that God did tempt Abraham kaninga time. No, you know what, if Abraham didn't kumbaga wala niya gi dawat ang test, no, sa Ginoo, dili jud niya makita ang dako nga panalangin. Instead, Abraham received the great blessing because he is the father of all nation. Number one, diri nato makita in the book of James. In verse number 2, my brethren, if we experience test sa kinabuhi nato as a Christian, no, count it all joy when you fall into diverse temptation. Now, this command that we need to consider in any difficulties that we experience, no, and which leads to kanabang untroubled ta. But we see here, no, maskin pag unsana nga test nga ato ang maagian sa tung kinabuhi, let's make it kumbaga magmalipayon gihapon ta, whatever it takes, as long as ang kamot sa Ginoo nagalihok sa ato ang kinabuhi. There are times that na yung mga problems nga masulbad, maglipay ta, makaingon dayon ta nga thank you Lord, praise God, praise the Lord, and makita nato ang kalipay sa itong mga dagway when God answer our prayers. And not just that, we see not just sa mga difficulties nga ma-experience nato, but we see that there are things nga karamito mga bugat nga mga butang nga usahay dili nato masabtan, but God mold us to be a better Christian, for us to grow, no, spiritually, not just physically, but makita nato that when we fall into test, no, magmalipayon ta, because we as a Christian, no, nanatay Jesus Christ sa ato ang kasing-kasing, we need to count it all joy. Now in Genesis chapter 22 in verse number 2, nakita, mabasa po nato diri, niingon diri ang Ginoo nga, take now thy son, this is a test for Abraham, no, sa iyahang anak nga si Isaac. I know this is very familiar story. Ingon diri, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon of the mountains which I will tell thee of.
And you know what? Ang dako ng blessing ba kay wala nag-disobey si Abraham. And sa remember nako sa DVBS in first day sa Garden of Grace, ang among lesson is about the Garden of Eden. Ang isa na yung kabutang kuan, makita nato dito ba nga gibuhat nga sala ni Adam ug ni Eve is disobedient. And there is a test there nga dili nila pwede, I mean, kaunon nila, pwede nila kaunon ang mga prutas dito sa Garden of Eden except the fruit nga ginadili kaunon, no, katong fruit of the knowledge of good and evil. But here sa situation ni Abraham kay Isaac, wala nag-disobey. And any nga time, wala pa kabalo si Abraham kung unsay kana mga panghitabo, pwede mahitabo ba? But he is obedient to the call of God. And we see in next verse ana in Genesis chapter 22 sa verse number 3, matag sayo si Abraham and dala niya iyang mga servant si Isaac, dala pud og kaning kahoy, no, and just they prepared everything and knowing ato ang i Facebook sa James nga verse sa chapter 1 verse 3, knowing this that the trying of your faith worketh patience. Sometimes God tests our patience, dili lang kay ang mga pastor, dili lang kay mga pastor's wives, mga Sunday school teachers or mga ministry workers, mga volunteers, no, tanan na ay mga test sa patience, na ay mga butang nga masukat ba ang ato ang patience. And we see in the life of Abraham, wala yun siya nagreklamo. And even sa iyang patience niya ba, nga nung, kumbaga kung sa tawhanon pa, no, pwede yun magreklamo ba? Pero nakita diri siguro ni Abraham, no, kung unsa jud ang gahom sa Ginoo, nganong dili ko nako iubi ang Ginoo nga siya may nagbuhat sa kuha, siya nagbuhat sa kalibutan, and I should obey him, no, mga tao karon, mga nasa kalibutan, lisod kayo nga mutuman, especially kung kaninyang sugo sa Ginoo ba. Alright, so we see here nga ang pag-obey ni Abraham nakahatag og kumbaga trust ba nga ang Ginoo mag-provide og something para sa kaning burnt offering. Kung kita mismo, kung natay pagtuo, di ba? Kung for example sa school, mga batan-on or mga nag-eskwela nga naminaw karon, no? Pag estudyante ka, no? Ayaw jud pag luya-luya. And kumbaga, kung mag-eskwela ka, nakay pagtuo nga makahuman ka, no? Pinag-istabang sa Ginoo, no, with prayers, no, ayaw jud paluya-luya. Kay there are things nga makabutan nimo sa imuhang pag-eskwela, pinaagi na sa imuhang pagtuo nga ikaw makahuman pinaagistabang sa Ginoo. So in verse number 26 in Genesis, kita po nato that they bring the wood offering and Isaac is nga uban kay Abraham. Then nag-ato na sila sa kanang Mount Moriah and both of them and even Isaac, ingon siya sa iyahang
papa sa Abraham, asa na ang burnt offering, and even sa Abraham, diri na ako makita ba nga kuyaw kayo og pagtuo si Abraham nga ang Ginoo mag-provide og burnt offering in exchange of kaning Isaac. Ngayon rin yan, Isaac spake to him, his father said, "My father, here am I, son." And he said, "Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" Tubag si Abraham sa iya, "God will provide himself a lamb for a burnt offering." So they want both of them together. So nauna po siguro ni Isaac, okay? So ang Ginoo jud ang mag-provide ani. And nakita po nato diri that kung si Abraham naapoy patience, we see here Isaac naapoy patience because he siya nag-obey, no? Kita po nato diri ang iyahang patience na sukod ba ang iyahang patience. When Abraham obeys God, Isaac also obey his father. In James chapter 1 verse number 4, "But let patience have perfect work." Namo nito nga ang dako nga pasensya, no, na ay perfect work nga nahitabo. And ingon dere, "But let the patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God." Anytime si Abraham, "God will provide himself a lamb for a burnt offering." So wala nay arguments dito nga nahitabo, but we see there nga naay wisdom si Abraham, because ngayon dari, "If any of you lack wisdom, let him ask of God." So makita dari ba na ito nga kuyaw jud ang pagsalig ni Abraham sa Ginoo nga ang Ginoo mag-provide o burnt offering. When we ask wisdom, we in facing difficulties ba, or we don't know what to do, unsay buhato na ito, let's ask and seek the Lord, because God is willing to help, because He is loving to see His children nga nanginahanglan sa iyahang tabang. And we see that many, not just Christian, but mga tao karon ba, sometimes they will seek advice or kanang mga tubag sa ilahang mga problema sa tao ra pod. That's why we need to practice asking God sa tuang mga problema. No, in the book of Matthew chapter 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Unaha jud ang Ginoo labaw sa tanan, ug ang kaning mga butang atong ginapangandoy or mga desire nato, or maybe mga problema nga ginatubang nato, no, na adunay kumbaga tubag

0: No, wala na ilain pa. Because Jesus Christ said sa iyang pulong in John chapter 14, verse number 6, niingon siya sa iyang disciple nga si Thomas, anak si Jesus Christ, nga, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, dili jud pinagi sa tuang maing buhat. And even ato ang member sa usa ka simbahan or usa ka reliyon would not guarantee nga kita makaadto og langit. Again, Jesus Christ promised that He is the way, the truth, and the life. Nothing else. Wala nay gidugang. Because grasya ra jud sa Ginoo. Kung mabasahan nato in the book of Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ingon diha, for by grace are ye saved through faith, no? And that not of yourselves, it is the gift of God. What is that gift? Muna ang eternal life. Muna ang gasa sa Ginoo. Not of works, lest any man should boast. Kay kung tungod lagi sa maayong buhat, mo'y basihan, daghan jud kayo magpasigarbo sa ilahang kaugalingon. Ah, ako maguni, buutan, mangud ko. Ah, kuan kay ko, maing tao. Again, wala jud maing tao, there is kalibutan. The Bible says in the book of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned. Because nakuha na to, napasa sa toa ang sala ni Adam ug ni Eve way back in the Old Testament, no? In the Garden of Eden, hantud karon, and even katong mga baby nga naa sa tummy sa mga inahan, they are also a sinner. So, you cannot earn your way to heaven being good enough. Grasya ra jud sa Ginoo. It is the free gift from God. Kung dawato ni mo ning regalo, makaangkon jud kag kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Unsa may buhaton ako, Brother Chris, para maangkonan ako na ang kaluwasan, maangkonan ako na regalo. Kailangan nimo humble sa imong kaugalingon una, no? Ang kuna nga ikaw usa ka makasasala. And then tuohi si Jesus Christ nga siya namatay, gilubong og nabanhaw. And imuha siyang tawaton sa imuhang kasing-kasing. Now, as you repent, you turn from your sin and you turn to God. Therefore, buhaton nimo, mag-repent ka. And imuhang, kumbaga, kaning si tawag ana, repentance means changing your mind, itong giingon ako, turning from sin and turning to God. Muna siya. The reason of salvation, mga kaigsuunan, para masabta na ito, we need a Savior. We need a, kumbaga, manluluwas. Because kita, dili jud ta makaluwas sa tuang kaugalingon. Even our pastor, dili makaluwas sa tua. Even ato ang mga Sunday school teachers or leaders or ato ang ginikanan, ato mamagpapa, dili makaluwas sa tua. Only in the person of the Lord Jesus Christ. Because none of us can meet the perfect standard dito sa langit. Dili pwede ang sala sa langit. Yeah. Wala biyay dili, wala biyay usa ka tawo nga walay sala. No, we are not perfect. But because of the grace of God, no? Pwede na ta maka angkon ani, no, pinaagi sa pagdawat diha kay Jesus Christ. And mabantayan nato nga ang usa ka tawo pag makasala, no? Manajoy silot, no? And that's biblical. In the book of Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. One of the example while Jesus Christ, no, tong tulo dito sa cross at Calvary, na itulo dito, and ang isa dito nagbugal-bugal kay Jesus Christ, ang isa dito no, ni nag konsa na makita nato dito or mabasa nato in the Bible nga kaning isa humble ba nga dawat siya nga angayan siya ilansang sa cross because he is a sinner. But kita po nato that that person nga sinner, no, naapod siya pagtuo diha kay Jesus Christ as he speak to Jesus Christ nga kaning kuan hinumdumi ako kung maadto ka sa imuhang gingharian, and then just a paraphrasing, and Jesus Christ karon dayon na uban ka nako sa paraiso, and that promise nga ma-amaze ka ba? Ma-amaze ta, because if Jesus Christ required something to that person, no? Nya wala na biyay time kay after sa crucifixion nila, patay man dayon. So then the kung naghatag pag requirement si Jesus Christ, sige, pabautismo pa, pagbuhat og maayo ana, no, ulahi na ang tanan. Kay penal lang ka minutes pwede na siya mamatay. But we are thankful that Jesus Christ gives us the gift of salvation. Iyahang grasya ang naghatag og paglaom nato nga pwede yuta makaadto sa langit, pinaagi pagdawat sa pagbuhat ni Jesus Christ dito sa cross, was crucified, then gilubong siya, na namatay, gilubong og nabanhaw. Because we are all sinners, no? Nangita ang ginuog paagi nga pwede ta makaangkon og kaluwasan ba. If our God finds kumbaga way nga pwede ta mahilangit, no? And kita nato ang gugma. Kaya nga naman, giingon sa Romans chapter 5, verse number 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung wala lang tagihigugma sa Ginoo, for sure, hindi yun ta makaangkon ng kaluwasan. Wala si Jesus Christ. But because of that love, no, gitagaan ta niya paglaom, tagaan ta niya pag-asa nga pwede yun ta maluwas. Because of His promise, ang ingon niya sa Romans chapter 10, verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. In verse 10, giingon po diha, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Nun, lindot ra kayo. Sayon ra kayo ang pamagi. You don't need to work for your salvation, but you need to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. What will be the result of your salvation? That would be relation. Muna, mga kaigsuunan, if you are listening tonight and wala pa kay Jesus Christ sa imuhang kasing-kasing, I pray nga karon takna magbuhat kag personal nga decision, no, para sa imuhang kaugalingon, because no one can save you but Jesus Christ only. All you need to do is to accept that you are a sinner, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Ingana ra kasayon, because Jesus Christ took everything, ang kalisod, ang kakapoy, ang kasakit, tanan, just for you and me. No, salamat kaayo that we have God who loves us. Usahay, kuan lang jud ang tao badlungon. Usahay, di lang jud maminaw. But we're thankful because of the grace of God, because of His love, we can be saved, because Jesus Christ shed His blood dito sa cross to pay for all sins, no, para sa tuang tanan. Dili lang para sa pipila ka mga tao, kundi sa tanan nga mudawat kaniya. Alright, so salamat sa inyong pagpaminaw. I hope you've learned something tonight. I may not be the kanang insana like Pastor William, but you know, ang nindot diri is ang pulong sa Ginoo makahatag jud assurance sa tua nga pwede jud maluwas ang usa ka tawo kung siya naay pagtuo diha kay Kristo. All you just need imuhang buhaton is to accept that you are a sinner, believe on the Lord Jesus Christ, no, confess and call upon His name, and you will be saved. And the result of it, the salvation, mo resulta yun na og relasyon na nga mulihok no sa imuhang sitwasyon kung asa man ka kumbaga gibutang karon sa Ginoo nga pwede jud ka magamit sa iyahang buluhaton. Trust Him only. Dili ang imuhang maing binuhatan, dili imong relihiyon, kundili si Jesus Christ lamang. He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but through Jesus. Magampo ta, Heavenly Father. Thank you, Lord, for this night. Salamat, Ginoo, sa time gihatag. I pray that those people out there nga naminaw sa Anchor Radio, the Gospel Hour, I pray nga itong wala pa'y Kristo silang kasing-kasing, I pray that they will make a personal decision sa ilahang kinabuhi nga sila Ginoo mutuo kay Jesus Christ nga ilang manluluwas. And I pray nga sila mag buhat og decision and mag-humble silang kaugalingon so that, Lord, makaangkon sila sa imuhang gasa, ang eternal life. Lord, I pray also sa mga kastuhanon nga ma-remind po sa phrase or sa verse in the book of James that blessed is the man that endureth temptation. Lord, we may face tests sa among kinabuhi, but Lord, salamat sa imong guidance. And Lord, I pray that we will seek you in anything, in everything nga among pagabuhaton, so that Lord, we will understand nga ang imuhang paglihok sa among kinabuhi subay sa imuhang kabubuton. Bless the Anchor Radio, bless the next segment, Anchor of the Christian Home. Ikaw, Ginoo, mga panalangin, and I pray that those who are listening, who are watching, will be also blessed sa kaninga segment, kaninga platform sa Anchor Radio. All of these things I ask and pray in Jesus' name. Amen. Alright, salamat sa inyuhang pagpaminaw sa Anchor app. Thank you. And those who are listening sa ilahang tagsa-tagsa nga panimalay, I've seen here si Kiefer. He is listening using Anchor app. Hi, Kiefer. Thank you for listening. And there's an unknown user nga wala siya nag-log in. Salamat sa imuhang pagpaminaw. I think he's in San Isidro, Manny. So I don't know where is this place. But no, salamat kayo sa imuhang pagpaminaw. I think he's in General Santos. Thank you sa inyuhang pagpaminaw. And to those 10 listeners sa Anchor app, may suggest and encourage nga kung pwede mag-log in ka sa Anchor app so that ma-recognize ka namo during the pita. Alright, no? I think that's it for tonight. Salamat sa inyong pagpaminaw. Nagkita-kita ta. Next Tuesday, diri lamang na sa Anchor Radio, proclaiming Jesus Save. Just tune in sa 105.9 FM here in Davao. Thank you and good night.
1: Philippians 2:5 tells us, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." What is the mind of Christ? Love. Ephesians 5:2 tells us,